0: One Radio.
1: One Radio.
2: Premium music and beyond. One Radio 99.7.
3: Heto ang pinakabago.
4: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
5: Wow! May bago na namang Best Cafe!
3: Nagtataglay ng Red Alinatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
5: Wow! Gusto ko yan!
3: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
5: Nice! Walang asukal!
3: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
5: Pampasexy!
3: Pampamacho!
5: Pampahealthy!
3: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
5: Perfect!
3: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
6: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black.

0: ang bagong sarap ng chicken inasal dito lang sa One Nook Chicken Inasal Diet. Mayroon kaming budget meal, 69 pesos lang. Regular rice meal, hita, 79 pesos. Pepcho, 89 pesos lang. Only rice meal, hita, 95 pesos. At ang pepcho, 105 pesos lang. At heto, ang One Nook Whole Chicken Lechon Asal, 330 pesos. Half Chicken Lechon Asal, 170 pesos. Pwedeng mag-dine-in o delivery. Order online sa aming Facebook, One Nook Chicken Inasal Diet. Bukas po kami, alas 10 ng umaga hanggang alas 9, imedya ng gabi. Kami ay matatagpuan sa Ginto Building 2, Governor Panotes Avenue, Daet, Camarines Norte.
1: One Radio, 99.7 News FM, Daet.

0: Rock Radio 99.7 News FM. Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
2: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
1: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
2: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Masig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
1: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
2: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
0: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
3: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
0: One Radio 99.7 News FM.net.

0: 99.7 News FM.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
4: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
4: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
4: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
1: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar. What?

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mas mabigat pa sa galit ang maunawaan na may mga taong hindi kayang maging masaya para sa iba. Hindi dahil may ginawa kang mali, kundi dahil may kulang sa kanila na hindi nila kayang punan. Yung inggit, parang sakit na tahimik, pero unti-unting sumisira sa isip at puso. Hindi nila napapansin na habang kinukumpara nila ang sarili nila, lalo lang silang nawawalan ng kapayapaan. Kaya imbis na magalit, piliin mong maawa dahil ikaw panalo ka na sa mindset pa lang. Ikaw marunong makuntento at maging totoo. Ikaw ba, paano mo hinaharap ang mga taong halatang naiinggit sa'yo?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM. .net.
3: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ano pong pangalan mo?
5: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
6: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
6: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
5: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
6: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
3: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
7: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
2: One Radio 99.7 News FM. Daet.

Caribbean music and beyond. One Radio 99.7.

0: One Radio, 99.7 News FM, .10.
1: Heto ang pinakabago.
2: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
3: Wow, may bago na namang Best Cafe.
1: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
3: Wow, gusto ko yan.
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaki tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
3: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
3: Pampasexy!
1: Pampamacho!
3: Pampahealthy!
1: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
3: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mapibili sa mga butika at supermarkets.
4: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 coffee. Best Cafe Gold, 20-in-1 coffee, and Best Cafe.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mahirap talagang pakisamahan ang mga taong hindi marunong makita ang sariling pagkakamali. Yung tipong kahit malinaw na may mali siyang nagawa, lagi niyang ibinabaling sa iba o gumagawa ng dahilan para lang hindi siya ang masisi. Sa ganitong sitwasyon, napapagod ang mga taong nasa paligid niya dahil parang wala ng puwang para sa pag-unawa o maayos na pag-uusap. Mas lalo itong nagiging mahirap kapag sobrang taas ng tingin niya sa sarili, na parabang siya palagi ang tama at ang iba ang laging mali. Kapag ganito ang ugali, nawawala ang respeto at balanse sa relasyon, mapakaibigan, pamilya o kahit sa trabaho. Isa sa pinakamahalagang ugali ng isang tao ay ang kakayahang humingi ng tawad kapag nagkamali. Hindi ito kahinaan. Sa katunayan, ito ay tanda ng maturity at respeto sa ibang tao. Kapag marunong kang umamin sa pagkakamali, mas nagiging maayos ang relasyon at mas madaling maayos ang mga hindi pagkakaintindihan. Pero kung ang isang tao ay bulag sa sariling mali at ayaw matutong magpakumbaba, kadalasan nagiging mahirap talaga ang pakikisama sa kanya. Dahil sa huli, ang maayos na relasyon ay nabubuo sa pagiging bukas sa pagkakamali, paghingi ng tawad at paggalang sa nararamdaman ng iba.
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM.
3: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
4: Stay healthy. Drink Nature's Green Barley Grass Powder. Comes in two variants, unsweetened and sweetened by stevia. Nature's Green Barley Grass Health Drink is deliciously healthy, rich in vitamins A, B6, and C, packed with essential nutrients like protein, vitamins, and minerals to refuel your muscles and replenish energy level. Nature's Green Barley Drink helps to keep the body hydrated and prevents dehydration by balancing electrolytes, boosting the immune system, support good digestion, and improving heart and skin health. Drink Nature's Green Barley Grass Powder every day. 100% organic, 100% affordable, 100% pure. Nature's Green Barley. Available at all drugstores near you.
2: One Radio 99.7 News FM.net.

0: One Radio, 99.7 News FM.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
2: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Hindi lang siya masarap. Itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Masig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
2: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
0: You're listening to One Radio. One Radio. Premium music and beyond. One Radio, 99.7.

Pinoy Gen Z. Tugstugang Pinoy. Pinoy Gen Z. Sa One Radio, Pinoy.

0: Talk Radio 99.7 News FM .net.
1: Heto ang pinakabago. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
2: Wow! May bago na namang Best Cafe!
1: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
2: Wow! Gusto ko yan!
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
2: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
2: Pampasexy!
1: Pampamacho!
2: Pampahealthy!
1: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
2: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
3: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black.
0: Pinoy Gen Z sa One Radio.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, mahirap magsabi ng no. Lalo na kapag ayaw nating may magtampo o isipin ng iba na hindi tayo marunong makisama. Pero sa totoo lang, mahalagang matutunan ito. Lalo na kung alam mong wala kang budget, hindi talaga kaya, o hindi ka komportable sa sitwasyon. Hindi mo kailangang pilitin ang sarili mo para lang mapasaya ang ibang tao. Kapag lagi kang pumapayag kahit labag sa loob mo, ikaw din ang mapapagod, nauubos, at minsan napapahamak pa. Ang pagsasabi ng no ay hindi pagiging selfish. Ito ay paraan ng pagprotekta sa sarili mong peace, oras at resources. Ang mga taong tunay na nakakaintindi sa'yo ay rerespetohin ang boundaries mo. Mauunawaan nila na may mga pagkakataon na hindi talaga pwede. At ayos lang yun. Dahil sa huli, hindi mo kailangang i-please ang lahat para lang masabing mabait ka o marunong kang makisama. Mas mahalaga ang magiging totoo ka sa sarili mo at piliin ang mga bagay na kaya mo, komportable ka at nagbibigay sa'yo ng kapayapaan. Ikaw, madali ba para sa'yo ang magsabi ng no kapag alam mong hindi talaga kaya?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM.
3: Huli ka! Bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ano pong pangalan mo?
5: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
6: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
6: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
5: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
6: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
3: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
7: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
2: Pinoy Gen Z sa One Radio.

0: It's 12 o'clock. Heto na ang programang Gabay sa Kalusugan. Halin sa atin ng eksperto at pinagkakatiwala ang doktor sa linya ng alternative medicine. Kilala at tinatangkilik sa maraming rehiyon sa Pilipinas. Multi-awarded at pinarangalan maging sa ibang bansa. Si Dr. M. Dr. M.
1: Maligayang buhay po sa ating lahat at muli, minsan pa, maligaya kong binabalita sa inyo na meron na pong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix na ang mga pangunahing sangkap nga po nito, alingatong roots, ampalaya, L-carnitine at syempre walang asukal dahil stevia ang sangkap. Meron din ito ng ating paboritong kape, yung lasang Best Cafe na kape at syempre yung ating kakaibang creamer. So yan yung anim na sangkap na bumubuo po sa Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa puntong ito ay nais ko pong ipaliwanag sa inyo ang isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green at yan po ang ampalaya. Familiar na po tayo dyan. Palibasa, ang ampalaya ay isa sa mga halaman na kinikilala ng Department of Health na meron pong direktang epekto pagdating po sa kagalingan ng maraming sakit. Kumbaga, nare-recognize na po ang ampalaya ng Department of Health bilang isang mahusay na herbal medicine sa ating bansa. Palibasa kasi, ang ampalaya ay kilala po na tulong talaga pampababa o pangkontrol ng blood sugar level. Kaya ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix, isa sa mga objectives kung bakit ito'y nilabas, ano po mga ka-wellness, ay para makatulong na makontrol ang blood sugar ano po ng mga taong may diabetes, lalo na nga po at merong sangkap na ampalaya ang Best Cafe Green. At palibasa, ang ampalaya ay mayaman din sa antioxidant properties. Nakakatulong din po ito na maiwasan po ang cancer. Ano po? Kumbaga, may anti-cancer properties ang ampalaya dahil nga po mayaman din po ito sa antioxidant. At ang ampalaya, walang duda, talagang literal na nagdurugtong ng buhay, ano? Ng maraming taon sa buhay ng tao dahil ito'y pampalakas din po ng immune system. Gaya lagi ng aking pinapaliwanag, kapag malakas ang immune system ng tao, hindi basta-basta dadapuan ng sakit ang tao. At kapag nagkasakit na, mga ka-wellness, syempre, ang tao mas mabilis na gagaling kapag malakas ang kanyang immune system. At palibasa po, ang ampalaya ay mayaman sa fiber at kilalang appetite suppressor. Nakakatulong po ito para po yung mga tao na gustong magbawas ng timbang ay matulungang makapagbawas ng timbang, magkaroon ng tamang timbang. Tandaan nyo, kapag tama ang timbang, mas malaki ang tsansa na maging mas maganda ang kalusugan ng tao. Dapat iwasan natin maging overweight, iwasan natin lalong maging obese, pero wag naman tayong maging malnourished. So dapat tama lang po ang timbang, nang sa ganun mas maganda ang kalusugan. At dyan ay isa pa, ano, isa pa yan sa pwedeng matulungan ng ampalaya na sangkap nga po ng Best Cafe Green. Maganda rin sa puso ang Best Cafe Green. Palibasa nga po, mayaman po ito sa antioxidants, kaya nakakatulong po ito, ano po, na maging maganda ang kondisyon ng puso. Yung balat ng tao, ano, tulad din ng alingatong roots na sangkap din ng Best Cafe Green, ang balat ng tao pwede rin gumanda sa tulong ng ampalaya. And again, ang ampalaya, isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green. Tapos mga ka-wellness, alam nyo ho ba? Okay? Maging yung ayos ng buhok ay pwede pong matulungan ng Best Cafe Green dahil po sa kanyang sangkap na ampalaya. Kaya yung buhok ninyo, kung parang feeling nyo unhealthy, masyadong dry, mahirap ayusin, so makakatulong din po dyan yung ampalaya, lalo na nga po't mayaman sa antioxidants. At again, ang ampalaya makakatulong po para maging tama ang timbang at pampaganda rin ng digestion katulad ng alingatong. Okay? So ampalaya, tangkilikin nyo po yan, isa rin po yan sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Talagang pagtatak, Best Cafe, sulit na sulit ang pagkakape.
0: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M. Muli nyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan.
2: Horacio Imperata laban sa mga bagyo at iniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan

0: pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka mamumuto nama. Susai mo kami minahagad ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami ang samong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling para ataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami.
1: 99.71 Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best matugtugan, all in one. Ito ang One Radio News FM. Dai Tinduguna, Piculadia.
2: This program is brought to you by Best Cafe Green, 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Murana, healthy pa.
3: Gen Z!
4: Gen Z.
3: Pinoy.
4: Pinoy.
3: Pinoy.
4: Gen Z.
3: Tugstugang.

0: Pinoy Gen Z. Tugstugang Pinoy.
1: Pinoy Gen Z.
0: So One Radio, Pinoy.

0: Para muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, mapapansin mo na kahit wala ka namang ginagawang masama, may mga taong tila mainit pa rin ang tingin sa'yo. Madalas, hindi yun dahil may mali kang ginawa, kundi dahil may nakikita sila sa'yo na gusto rin sana nilang makuha o marating. Kapag may mga taong naiinggit, minsan nagiging dahilan iyon para maliitin, pintasan o pag-initan ang iba. Pero tandaan mo, hindi mo kontrolado ang nararamdaman o iniisip ng ibang tao. Ang mahalaga ay patuloy kang magiging totoo sa sarili mo at huwag mong hayaang sirain ng inggit ng iba ang iyong kapayapaan. Sa halip na patulan ang negatibong enerhiya, mas mabuting ipagpatuloy mo lang ang pagbuti at pag-unlad sa buhay. Sa huli, ang inggit ng iba ay kadalasang refleksyon ng sarili nilang insecurities, hindi ng tunay mong halaga bilang tao. Ikaw, naranasan mo na ba na pag-initan ka kahit wala ka namang ginagawang masama?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio, 99.7 News FM.
3: Heto ang pinakabago, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
4: Wow! May bago na namang Best Cafe!
3: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
4: Wow! Gusto ko yan!
3: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
4: Nice! Walang asukal!
3: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
4: Pampasexy!
3: Pampamacho!
4: Pampahealthy!
3: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
4: Perfect!
3: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
5: 12 pesos lang per sachet.
6: Still available.
5: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
6: Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee
5: and Best Cafe Black.
7: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago banlawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, di ba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
2: Pinoy Gen Z sa One Radio.
8: Alright, up next. Para po sa mga nagmahal ng totoo, binigay na ang lahat, ngunit di pa rin sapat. You're listening to 97.9 Late Night Soul FM.

0: 99.7 News FM. Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ano pong pangalan mo?
2: Ako po si Junis Pinyonis na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
0: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
2: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
0: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
2: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
0: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar. Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
3: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
0: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
3: Sige, papalondry ko na lang.
0: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
3: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
0: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with 3 variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis! Mabango! At ang presyo, kayang-kaya mo! Available in all supermarkets near you!

0: on Radio 99.7 NewsFM.net.
1: Heto ang pinakabago.
2: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Wow! May bago na namang Best Cafe!
1: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
3: Wow! Gusto ko yan!
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
3: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
3: Pampasexy!
1: Pampamacho!
3: Pampahealthy!
1: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
3: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black.
5: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago banlawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
0: Once upon a turntable on One Radio 99.7 NewsFM.net.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, mapapaisip ka talaga kung bakit parang ang dali ng buhay ng iba habang ikaw, pakiramdam mo, palaging nagsisimula sa wala. Pero ang totoo, hindi pare-pareho ang simula ng bawat tao. May mga taong ipinanganak na may maraming oportunidad at meron namang kailangang magsumikap ng doble para maabot ang mga pangarap. Pero hindi ibig sabihin na kapag hindi ka pinalad sa simula, hanggang doon na lang ang kwento mo. Maraming tao ang nagbago ang buhay dahil pinili nilang lumaban, magsikap at hindi sumuko kahit pa ulit-ulit silang nadapa. Ang swerte, minsan dumarating lang kapag patuloy kang gumagalaw at naniniwala na may mas magandang bukas na naghihintay. Kaya kahit hindi man tayo nagsimula tulad ng iba, subukan pa rin nating baguhin ang takbo ng buhay natin. Dahil minsan, ang tunay na tagumpay ay nagmumula sa taong hindi sumuko kahit mahirap ang simula. Ikaw, naniniwala ka ba na kayang baguhin ng sipag at tiyaga ang kapalaran ng isang tao?
2: Usap One! Hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM.net.
3: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ano pong pangalan mo?
5: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
3: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Kape, subukan ninyo para mapatunayan.
3: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
6: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
7: Stay healthy, drink healthy. Drink Nature's Green Barley Grass Powder. Comes in two variants, unsweetened and sweetened by stevia. Nature's Green Barley Grass Health Drink is deliciously healthy, rich in vitamins A, B6, and C, packed with essential nutrients like protein, vitamins, and minerals to refuel your muscles and replenish energy level. Nature's Green Barley Drink helps to keep the body hydrated and prevents dehydration by balancing electrolytes, boosting the immune system, support good digestion, and improving heart and skin health. Drink Nature's Green Barley Grass Powder every day. 100% organic, 100% affordable, 100% pure. Nature's Green Barley. Available at all drugstores near you.
8: Once upon a turntable. On One Radio 99.7 News FM.net.

0: One Radio 99.7 News FM.net.
1: Heto ang pinakabago.
2: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Wow! May bago na namang Best Cafe.
1: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
3: Wow! Gusto ko yan!
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
3: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
3: Pampasexy!
1: Pampamacho!
3: Pampahealthy!
1: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
3: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black.
0: Once upon a turntable on One Radio 99.7 News FM.net.

0: Para muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, ang pinakamabigat na laban ay yung tahimik lang. Yung ikaw lang ang may alam kung gaano kasakit. Walang nakakakita ng puyat mo, ng mga luhang pinipigilan mo, at ng mga araw na pinipilit mong maging okay kahit hindi ka na talaga okay. Pero kapag nagkamali ka, doon biglang malinaw sa lahat. Doon ka huhusgahan. Doon ka titingnan na parang yun lang ang buong pagkatao mo. Ang sakit. Kasi hindi nila nakita kung gaano ka lumaban bago ka nadapa. Ganon talaga minsan ang mundo. Mas mabilis makakita ng mali kaysa umintindi ng pinagdadaanan. Pero tandaan mo, hindi nasusukat ng isang pagkakamali ang buong kwento mo. Ikaw, naranasan mo na rin ba na husgahan kahit hindi nila alam ang buong story mo?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM .it.
3: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ano pong pangalan mo?
5: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
3: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
3: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
6: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
7: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
2: Once upon a turntable on One Radio 99.7 News FM .it.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mas mabigat pa sa galit ang maunawaan na may mga taong hindi kayang maging masaya para sa iba. Hindi dahil may ginawa kang mali, kundi dahil may kulang sa kanila na hindi nila kayang punan. Yung inggit, parang sakit na tahimik, pero unti-unting sumisira sa isip at puso. Hindi nila napapansin na habang kinukumpara nila ang sarili nila, lalo lang silang nawawalan ng kapayapaan. Kaya imbis na magalit, piliin mong maawa dahil ikaw panalo ka na sa mindset pa lang. Ikaw marunong makontento at maging totoo. Ikaw ba, paano mo hinaharap ang mga taong halatang naiinggit sa'yo?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM.
3: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago banlawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
2: One Radio 99.7 News FM. Retro Jam on One. Retro Jam. Whatever the weather, the moves, the shuffle, the sweat, it all comes to play on Retro Jam on One. Retro Jam on One Radio 99.7 News FM. It. Retro Jam.

0: 99.7 News FM. Heto ang pinakabago. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
1: Wow! May bago na namang Best Cafe!
0: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
1: Wow! Gusto ko yan!
0: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
1: Nice! Walang asukal!
0: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
1: Pampasexy!
0: Pampamacho!
1: Pampahealthy!
0: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
1: Perfect!
0: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
2: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mas mabigat pa sa galit ang maunawaan na may mga taong hindi kayang maging masaya para sa iba. Hindi dahil may ginawa kang mali, kundi dahil may kulang sa kanila na hindi nila kayang punan. Yung inggit, parang sakit na tahimik, pero unti-unting sumisira sa isip at puso. Hindi nila napapansin na habang kinukumpara nila ang sarili nila, lalo lang silang nawawala ng kapayapaan. Kaya imbis na magalit, piliin mong maawa dahil ikaw panalo ka na sa mindset pa lang. Ikaw marunong makuntento at maging totoo. Ikaw ba? Paano mo hinaharap ang mga taong halatang naiinggit sa'yo?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM. Ted.
3: Heto ang pinakabago.
4: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
5: Wow! May bago na namang Best Cafe!
3: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
5: Wow! Gusto ko yan!
3: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
5: Nice! Walang asukal!
3: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
5: Pampasexy!
3: Pampamacho!
5: Pampahealthy!
3: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
5: Perfect!
3: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
6: 12 pesos lang per sachet.
7: Still available.
6: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
7: Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee
6: and Best Cafe Black
8: Retro Jam on

0: best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia. Shada ang mga bareta, Parada 30, Parada 30. Sa indo ng mandadangog, Parada 30, Parada 30. Bareta lang international, national, lokal, sports as in weather update. Parada 30, Parada 30. 30 minutos na parada kan mga maiinit na bareta. Parada 30, Parada 30. Sakay na, Parada 30, Parada 30. Napapakinggan sa himpilan ng One Radio 91.3 News FM Tampaco City Albay at sa One Radio 99.7 News FM Daet Camarines Norte. Parada 30! Yaw na ang sa indong driver, asin tagapagbarreta. Hatod sa indo kan Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Q-Sai Massage Oil. Best Juice 10-in-1+1 Health Drink. Asin kam Best Caps Minerals Food Supplement. Mababakal sa mga butika nationwide. Parada 30! Barreta Lugal! Parada 30! Parada 30!
1: Sa headlines, sa kan mga parada ni Barata.
0: Parada 30! Parada 30! Headlines!
1: LTFRB Bicol piglinaw sa transport group sa nabako madalian ang napagtawokan ayuda kan na gobyerno.
2: SDO Albay ikinaugmaan anunsyo na konstruksyon kang dugang na mga classrooms.
1: 46 anyos na parasira agada na makalis malamos sa Karamoan, Kamarinesura.
2: DepEd Bicol preparado na para sa palarong pambansa 2026.
1: LTO Bicol nagdistribuir ng 50,000 na face mask sa mga apektado kan ashfall sa Albaya.
2: Tapol ng mga volunteers iniganyara na makisumaro sa Brigada Eskwela.
1: Sa lado nasyonal, ombudsman na naresibi na ang partial committee report sa flood control program.
2: 5 senadora kahagadan na voluntaryong sumuko na si Bato sa mga otoridad.
1: AFP nilinaw na parte kan standard security operation ang napresensya kan Marines sa Senado.
2: Kamara iimbestigaran ng Subuot extortion case ni Franco Mabanta.
1: Senator Bato nasupog Subuot kaya nagbalik sa Senado.
2: Senator Kiko inagyat si Senator Robin sa ethics complaint. Magsusunada mani na kontra-reklamo.
1: Sa luwas ng kanasyon, U.S. President Trump as in Chinese President Xi Jinping pag-uulayan ang U.S. weapon sale sa Taiwan.
2: Gastos kan U.S. sa gera sa Iran, uminabot na sa 29 bilyones na dolyar, sigo na sa Pentagon.
0: Parada 30! Parada 30! Headlines!
1: Diyos marahay na pagkahapon, Bicolandia. Aldaw po kitang unyanin na Webes ay Miyerkules, Mayo 13, taong 2026. Kami po ang nasendong magiging tagapagatod barata. Ako si Erickson Brutas.
2: Ako man po si Bernadette Banabon.
0: Parada

0: Board o LTFRBB call na bako madalian ang napagtaukan ayuda ka ng gobyerno para sa transport groups. Sigon kay LTFRBB call Director Joel DeFeo na kinakaipuhan ang napag-obserbar sa accounting procedures bilang parte ka na proseso asin kaipuhan ang nakwartahan. Nakapagtaon naman sindan ayuda kan Mayo 6 asin 7 sa pagikan assistance to individuals in crisis situation o AICS na nakatabang sa haros 4,000 na driver sa probinsya. Big spread subot akan official ang payout ang ngani dahil makaulang sa pagbiyahe kan mga drivers. Alagad sa ngunya na kinakaipuhan na i-validate akan ahensya ang mga drivers. Sulita na dodoble ang mga iniya. Padagos manindang pigbiberipika kung nakalista sinda sa mga kooperatiba. Kung sa ina, nakabasean sa indang listahan na tinawan doon man kan official na kung i-validate ang mga iniya. Bako subot gabos na driver, operator, kaya an iba minsan bako miyembro kan kooperatiba.
1: Mientras tanto, ikinaugma kan Albay Schools Division an anunsyo kan gobyerno probinsyan kan Albay na pagkonstruwer nindugang na 29 classrooms para sa probinsya sa school year 2026-2027. Sigon kay Albay Schools Division Office Spokesperson Froylan Tena, nadakulaan pangangaipukan probinsya sa dugang ng mga classrooms. Pinaglalaoman na makakatabang iniya para sa pag-akomodar kan mga estudyante. Aminado kaya ang opisyal na kung igwang kakulangan o raot na mga classrooms para mientras na pinagamit ang mga temporary learning shelter na bako komportable ang mga kaakyan huli sa labing init asin maribok na kapalibutan. Naglalaoman si Tena na madudugangan na ana 29 mga classrooms nga ni na maimbitaran ang pagsuksuka na kan mga estudyante. Napag-araman na sa pagbubukas kan panibagong school year, pinaglalaoman ang nasa 300,000 na mga enrollees sa bilog na Albay.
2: Parada 30! Parada 30!
0: Alas 5 Jasmine pagkahapon na gadan ang sarong 46 anyos na parasira makalis malamos sa barangay Bigkantawan Island barangay Kabakongan na karamuan ng Kamarinisur alas 4:30 nin hapon kasuod ma Mayo 12. Binisto ang biktima sa alias na Loma Soltero asin na residente kan barangay May Ngayaw San Andres sa Katanduan sa sigon sa report nag-uugmahan na subuot sa kompleanyo kana sa iyang tiyoon ang biktima kaibaan sa iyang mga pariyan sa kan Mari Parolindang nawara na iniya. Tulos man naghanap ang mga kaibahan sa palibot akan lugar. Makalis ang pirang minuto nahiling na nagpapataw-pataw na sa tubig ang biktima asin wara na ninabuhaya. Tinawan pa subuot na ni na cardiopulmonary resuscitation o CPR ang biktima. Alagad dahil na inin na isalbar pa. Idiniklarang dead on the spot ang biktima pag abot akan mga nagresponding personahe kana Karamuan Municipal Police Station asin MDRRMO. Karamuan na nagsasagibunanin investigasyon ang mga otoridad asin naghagad na nin post na mortem examination nagigibuhon na kan RHU Karamuan na.
1: Yan tras tanto, preparado na ang Department of Education Bicol para sa Palarong Pambansa 2026. Sigon kay DepEd Bicol Regional Sports Coordinator Francisco Dexter Sison na iguan ang pigsasagibong training na nakatutok sa sports, arugan athletics, gymnastic, aerobic gymnastic, boxing, asin wushu kung sain host ang Ligao City. Magkakaigwaman regional concentrated training para sa iba pang sports kung sain host naman ang syudad ng Ligaspi. Sinabi man ni Sison na suportado kang lokal na gobyerno ang mga atleta na mapresentara para sa palarong pambansa. Piglalaoman man ngunyan ang nabulawang medalya sa lagad, pinakaprioridad ang warang mangyaring insidente o injury. Dugan pa kanopisyal na kanya-kanya subot na mode ni transportasyon ang mga delegado pasiring sa Agusan del Sur kung sain gigibuhon ang palaro depende sa distansya ka o plano kan kada divisyon. Target man ngunyan ang makaabot sa ikasampulong rango, makaliis na makuha ni katresing rango kan nakaliis na taon. Alagad, tinawang doon kan opisyal na mas importante man liwat ang siguridad kan mga atleta para sa bilog na delegasyon.
0: Nagsasagibuman in lockdown and land transport

0: Recreation Office Bicol, tanganing makatabang sa mga komunidad na naapektaran na kan ashfall, kausa kan pag-alboruto kan bulkan mayon digdi sa probinsya kan Albaya. Tatakod kay niya na distribuera kan mga personahe kan opisina ang nasa poco mas o menos 50 mil na mga face mask sa mga local disaster risk reduction and management offices sa mga banwaan na kan kamaligas in ginawatan na pati naman na sa Ligao City nganing i-distribuera sa mga residente. Sigon sa LTO, obheto kan inisyatibang iniya na maprotehiran ang nasaluda kan na publiko mantang nagpapadagos ang epekto kan ashfall sa perang lugar sa probinsya. Mientras tanto, pigpapagirumduman mana kan ahensya ang mga motorista asin residente na maging maingat sa pagbiyahe sa mga dalan na naapektaran na kan abo asin ugaliong sumunod sa mga road safety measures.
1: Mientras tanto, pigkukonsiderar na hudyat kan pagbubukas kan klase ang pagkakaigwanin brigada eskwela sa mga eskwelan sa nasyon. Ini ang katakwad kang nakatalaan na brigada eskwela na mapuon na sa Hunyo 1, asin madurar hasta sa Hunyo 5. Sigon kay Albay Schools Division Office Spokesperson Froy Lantena, na ubeto kan aktibidada na magkaigwani na kamalayan ang komunidada na madali na naman ang panibagong school year. Ulidig di ining ganyar kan opisyal at publiko na makisumaro sa isasagibong brigada eskwela o ang voluntaryong paglilinigas sa mga eskwelahan. Magiging parte kan aktibidad ang pagpipintura, pag-irahay kan mga classrooms asin iba pang kagamitan asin pagpreparar kan gabos na kaipuhan kan mga estudyante.
0: Alas 5.14 nin pagkahapon. Pasiring naman kita sa detalyas kan mga barata sa lado nasyonal. Natod sendo kan Best Cafe Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po nindi yan sa mga butika sin supermarket nationwide. Barada 30, barata nasyonal. Kinumpirmar ni Assistant Ombudsman Mico Calavano na opisyal nang naresibe kan Office of the Ombudsman ang partial committee report hali sa opisina ni dating Senate Blue Ribbon Committee Chairperson Pan-Philippine Lacson. Laugan report ang resulta kan investigasyon na dapit sa manumalang flood control project sa nasyon. Sigun kay Calavano, naninformasyon na nakapalaog ang tulos na ipapasa sa mga case team na nagkakapot sa manlain-lain na flood control cases para sa pag-aadala asin aksyon. Partikular na binanggita sa report ang mga pangaran ni Senador Francis Escudero, Joel Villanueva, asin Jinggoy Estrada. Kaibanan man sa mga pinangaranan na sinda dating Senador Ramon Bong Revilla Jr., later Representative Martin Romualdez, asin dating House Appropriations Committee Chair Representative Elizal Deco. Ipigarekomendara kan komite na isa sa iraroma sa nasabing mga personahes o ang mga nasabing personahes sa preliminary investigation, fact-finding investigation o case build-up. Iniinaan huli sa posibleng pagbayular sa leya, siring kan direct bribery, anti-graft and corrupt practices as in plunder.
1: Mientras tanto, nagsaangat nin sarong resolusyon sa Senado ang limang senadora na naghihikayat kaya Senator Ronald Bato de la Rosa na voluntaryong sumuko na sa mga otoridad asin magsairarom sa tamang proseso kang Leia kasunod kan Warren Tobares na ipinalawas laban sa iya kan International Criminal Court. Ana Senate Resolution Number 395, isinangat ninda Senator Francisco Kiko Pangilinan, Vicente Tito Soto III, Panpilo Lacson, Risa Ontiveros sa Sinbam Aquino. Mientras tanto, nagtitinder na nasa Senado si De La Rosa sa iraroon ka na protective custody. Marurumduman na kang Lunes sa Mayo 11, inilaaga si De La Rosa sa protective custody kang Senado sa iraroon kang bagong liderato ni Senate President Alan Peter Cayetano. Sa resolusyon, sinabi kan mga senadora na mantang igwang mga kapangyarihan asin prebileyo ang mataas na kapulungan kang Kongreso sa iraram kang konstitusyon na dahil kainipig tutugutan ang Senado na magserbing sanctuary o magtaonin immunity sa pag-aresto sa siisay man na miyembro kaini. Ipinaliwanag maninda na ang immunity na itinaw kang konstitusyon sa mga senadora unlimitado sana sa mga kasong may pinalidada asin dahil malagpas sa anum na taong pagkakakulong mantang nasa sesyon ang Kongreso. Dagdag pa kaini na warang probisyon o konstitusyon o sa Senate rules na nagtataong kapangyarihan sa Senado ngani magkaiguanin protective custody, institutional refuge o immunity laban sa lawful arrest o surrender process. Tinawang doon man kan mga senador na sa mga nakaliis na kaso na kinaimbueltohan kan mga dating senadora arog ni Juana Ponce Enrile, Laila Dilima asin Antonio Trillanes IV, pigre-respeto kan Senado ang judicial process. Obeto kang nasabing resolusyon na iparumdom na warang konstitusyonal o statutory authority ang Senado ngani magtaonin protection laban sa lawful arrest o judicial proceedings.
0: Piglinaw kan Armed Forces of the Philippines o AFP na ang pag-deploy kan mga marines sa Senado aparte sa naka na sa idang standard security operations asin warang koneksyon na sa nakaliis na mga pangyayari. Sigon sa tagapagtaram kan AFP na si Colonel Francel Margaret Padilla, regular na pigda-deploy ang mga tropa ngani magtaunin na perimeter security sa manlain-lain na institusyon na bilang parte kan haloy ng protocols. Iguaman subot ng mga personahes na nakadestino sa mga panginot na edipisyo kan na gobyerno arog kan palasyo asin ipati na ang Rizal Monument. Isinagibo kan opisyal ang pahayag makalis ang nagkahapotan na sa subuota may koneksyon sa deployment sa posibleng pag-arrestar kay Senador Ronald Bato de la Rosa katakodakan kaso kaini sa International Criminal Court. Bigdoon man kan ahensya na para sa nasa parameter security ang napapela kan Marines kaya da isinda naglalaog sa edipisyo kan Senado o sa palasyo. Alagad ang pag-deploy pwede sir subuota na magbago pa depende sa sitwasyon and kaso apudan ang sa indang asistensya.
1: Nakatalaan na magsunod ng resolusyon si Tingog Party List Representative Jude Asidre kaibanan ang 40 iba pang miyembro kan Kamara de Representantes nga niniimbestigaran ang subot extortion incident na pigkakaimbueltuhan kang social media personality na si Franco Mabanta kidating House Speaker Martin Romualdez. Sinabi ni Asidre na ang lakdang ang sarong in aid of legislation nga ninaimbestigaran ang insidente na pigkakaimbueltuhan kan mga social media influencer as in online political operators. Sigun pa sa kongresista na obeto kan imbestigasyon na tukaroon ang mas mahewas na isyo kan kinakaipuhan ipautob sa social media commentators ang nakaparehong standard of conducts na iguaan media as in journalist. Sinabi man kaini ang pangangaipukang sarong policy framework na masuporta kan kalayaan sa pamamahayaga. Marurumduman na inirestara kang National Bureau of Investigation si Mabanta asin apat pang individuala sa sarong entrapment operation muli sa Subota kasong robbery extortion. Kasunod inika na pagbalo na pangingikil ni na 300 milyones de pesos hali kay Rimualdez karibay kang day pagluwas din kontenta na magkukonektara sa iya sa issue kan flood control.
0: Sinabi ni Senador Ronald Bato de la Rosa nasaro sa mga rason na kunata siya liwat na nagbalik sa Senado huli ini sa supog niya makalis ang pirang bulan na pagtatago. Sigun kay de la Rosa kadakol subot na importanteng pinag-uulayan sa Senado na nangipuhanagan sa iyang presensya kaibaan pagbabago sa liderato kan Senado asin ang nakaabang na pagtukaw niya bilang impeachment ka court in kaso maipadara ang Article 7 impeachment. Afuera digdi, sinabi kan senador na naapektaran siya kan mga puna kan na publiko na nakaresibi subot siya ng sweldo maski dahi nagpapahiling asin dahi nagtatrabaho. Tinawan doon na kan senador na bako subot niya ugali na magresibi ng bayad nin warang katumpad na naservisyo kung na kaya nagdesensyon siyang magbalik sa trabaho. Magigirumduman na nagpuon na siya nga dahil magpahiling sa publiko anum na bulan makalisabiho ni Ombudsman na Crispin Jesus Rimulya na igwasabot na warrant of arrest ang International Criminal Court laban sa iya kasunod kan madugong kampanya kontra ilegal na droga kan administrasyon ni dating Presidente Rodrigo Duterte. Si De La Rosa kaya ang nagserbing hepe kan na Philippine National Police kan na kasagsaga na kampanya kan gera kontra droga. Kalaunan kinumpirma kan na ICC na igwang ipinalawas na warrant of arrest laban sa senador rapon pa kan Nobyembre sa East 2025. Inako man ni De La Rosa na nagtago siya makalis na makaresibinin informasyon na maparepit sa nasabing mandamyanto uli sa buod sa peligro sa iyang kalayaan na. Sa presente na sa protective custody si Bato sa Senado amantang pigahalata ang magiging desisyon na kan Korte Suprema katakod akan mga petisyong ipig sa angat sa senadora.
1: Mientras tanto, inagyatan ni Senator Francisco Kiko Pangilinan si Senator Robin Padilla katukod kan planong pagsusunod kaini ni ethics complaint kontra sa iya. Asin sinabing magsusunod manin kontra reklamo, huli sa subot pananakot asin kawaranin dekorum sa Senado. Sa post kang senadora, sinabi kaini na warang bastanting legal na basihan ang reklamong mauwota na isiunada ni Padilla asin sinabihan ining dai maging balat si Buyasa. Segun pa sa senadora, na dai maimbitaran ang malalang diskusyon na asin paglangkaw nin boses sa tahawkan mainit na debate sa plenaryo. Sinabi man ni Pangilinan na kung idadagos ni Padilla ang reklamo, magsusunod siya ni na counter-complaint huli sa subuot pagbayulara sa parliamentary rules kawaranin proper decorum asin subuot pananakot asin harassment mantang nakareses ang plenary session. Nagpon ang tensyon sa pangultangan kanduwang senadora makalihis mapagulayan sa Senado ang subuot harassment asin human rights violation na ginibukan mga tauhan kang National Bureau of Investigation sa pagbalo na pagsiserbi kang arrest warrant kontra kay Senador Ronald Bato de la Rosa.
0: Alas 5.24 nin pagkahapon na update man po kita sa kamugtakan kana sa tuyang panahon na natod sendo kan Best Cups Mineral Food Supplement ang lawas nin tawo ng ipuhayanin minerals kay guloy ng paginom nin sarong kapsula oral dawa ngani makalikay kita sa kahilangan ang Best Cups Mineral Food Supplement mababagal po nindi yan sa mga butika nationwide. Nasabi po ka na pag-asa ang low pressure area nasa 555 km east kanavira katanduanas. Dahilan man kan localized thunderstorms ang Metro Manila asin nantadadang parte ka nasyon na baka kaiguan ni madampog hasta sa mas madampog na kalangitan na may mga pag-uuran na posible digdian flash flood o landslide durante kan na makukusog na pag-uuran na. And although masirang alas 5.29 in pagkaaga asin masunop alas 6.16 sa ngunya na pagkahapon na. Pasiring man po kita sa mga barata sa luwa sa kanasyon. Ipigayag ni President Donald Trump na plano nindang pag-ulayan ni Chinese President Xi Jinping ang napagbakal nin armas sa kan Estados Unidos sa Taiwan sa saindang pagpaabot nin meeting sa Beijing. Sigun ka Trump, maawot ni Xi na punduhan na opunduhon na kan Amerika ang pagtataon nin armas sa Taiwan kaya kaiba ini sa saindang pangenot na isyu na pag-uulayan na nakatalaan man na magpasiring si Trump sa Beijing ngunya na aldawa bago ang bilateral talks na isasagibo sa Webas asin Biyernes ini ang kainot-inotong pagbisita niya sa China sa nakaliis na siyam na taon. Haloy nang pigpo na nakatensyon sa pagultangan na kan Washington asin Beijing ang suporta militar kan Estados Unidos sa Taiwan. Bigo konsideraman kan China na parte ka na sa indang teritoryo ang self-governed island mantang nanindugan ang Taiwan na natutulsinda sa mga patanid kan mga militar hali sa Beijing. Ang Estados Unidos ang panginot na kaalyado kang Taiwan asin padagos na nagtataon ng defense support sa isla. Magigirumduman na kan Desyembre inanunsyo ni Trump ang labis $11 billion na military package para sa Taiwan. Kasunod kay niya, nagsagibo man ang China nin mahiwasang military drills na nagpuon subot bilang simulation na kan blockade sa mga pantalan na kan Taiwan na pigo konsiderang patanid laban sa mga nasyon na nagsusuporta sa nasa nasabing isla. Sa tahawakan mainit na tensyon na sinabi ni Trump na nagtutubod siya na daimahantong sa armadong sigalot ang sitwasyon na huli sa maayos na koneksyon na kay Xi Jinping.
1: Yan trastanto sinabi kang sarong halangkaw na opisyal kan Pentagon na uminabot na sa pigkakarkulong 29 bilyones na dolyar ang gastos kang Estados Unidos sa nagpapadagos na gera kontra sa Iran. Masalang kawininin 4 bilyones na dolyar kumpara sa inot na pagkakarkulo kang nasyon kang nakalihis na bulana na nasa 25 bilyones na dolyar sana. Kaibanan digdi ang dugang na gastos sa pagpapahirahay asin pagsasalidakan mga kagamitana, siring man ang operational cost kan militara. Dahil mantulos nilinaw kang Pentagon kung papaano eksaktong nabilog at 29 bilyones sa dolyara na kantidada.
0: Iyan naman po ang naging katripunan na kan sa tuya mga barata. Nakaibanan ta sa pagatod kan mga barata sa technical department. Yan po dyan si Sir Luzon Bonazala. Sa mga parantabay tamahan na sa bilog na probinsya kan Camarines Sur, Camarines Norte, Masbate, Sorsogon. Dahil po maghali, masunod na ang programang The Tita Poliana Show kasabay si Tita Poli. Kami po ang nasendong naging tagapagatod. Barata, ako si Erickson Brutas.
1: Ako man po si Bernadette Manawo na digdi sa One Radio 91.3 News FM.
0: Tindugo na!
2: Para!
3: Para muna, mag-usap one muna tayo.
4: Usap one! Minsan, ang pinakamabigat na laban ay yung tahimik lang. Yung ikaw lang ang may alam kung gaano kasakit. Walang nakakakita ng puyat mo, ng mga luhang pinipigilan mo, at ng mga araw na pinipilit mong maging okay kahit hindi ka na talaga okay. Pero kapag nagkamali ka, doon biglang malinaw sa lahat. Doon ka huhusgahan. Doon ka titingnan na parang yun lang ang buong pagkatao mo. Ang sakit. Kasi hindi nila nakita kung gaano ka lumaban bago ka nadapa. Ganon talaga minsan ang mundo. Mas mabilis makakita ng mali kaysa umintindi ng pinagdadaanan. Pero tandaan mo, hindi nasusukat ng isang pagkakamali ang buong kwento mo. Ikaw, naranasan mo na rin ba na husgahan kahit hindi nila alam ang buong story mo?
5: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM. Dotted.
6: Huli ka! Bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
7: Ano pong pangalan mo?
8: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
9: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
8: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
9: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
8: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
9: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
8: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
6: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
10: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap. Ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven. Whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ang kutis na puting walang etcho, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
5: This program is brought to you by Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa.

0: One Radio, 99.7 News FM, .10.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
2: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Masig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
2: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
0: Best Cafe Green, 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.

0: programang Gabay sa Kalusugan, hatid sa atin ng eksperto at pinagkakatiwala ang doktor sa linya ng alternative medicine, kilala at tinatangkilik sa maraming rehiyon sa Pilipinas, multi-awarded at pinarangalan maging sa ibang bansa, si Dr. M. Dr. M.
1: Maligayang buhay po sa ating lahat at maligaya ko pong ibinabalita sa inyo na meron na pong Best Coffee Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ito po ay nagtataglay ng alingatong roots, ampalaya, L-carnitine. Siyempre, wala po itong asukal dahil stevia po ang ating sinangkap. May sangkap din ito na masarap at kakaibang lasa ng kape at ang ating paboritong creamer. Ang Best Coffee Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa puntong ito ay nais ko pong talakayin sa inyo kung gaano kahusay ang isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Coffee Green. At eto nga po ay ang alingatong roots. Ha? Alam nyo po ba na ang alingatong roots ay mayaman sa antioxidants? At lagi ko pong ipinapaliwanag na pag mayaman sa antioxidants ang isang bagay na kinakain po natin, makakatulong po yan para maiwasan ang mga chronic diseases tulad halimbawa ng diabetes, high blood pressure at ang sakit sa puso, ha? Kaya ganun kahusay din ang alingatong roots, mga ka-wellness, na isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Maliban doon, mayaman ang alingatong sa mga properties na tumutulong para lumakas ang immune system. Tandaan po ninyo, kapag malakas ang immune system ng tao, yan ang ating natural na panlaban, laban po sa iba't ibang karamdaman. Kapag pumapasok po sa atin, halimbawa ang iba't ibang viruses, bacteria, ano po, parasites at fungi, ang unang depensa natin dyan ay ang atin mismong immune system. Kaya dapat malakas ang immune system nang sa ganon hindi tayo basta-basta tatablahan ng iba't ibang karamdaman at kung sakaling magkasakit tayo, mas mabilis po tayong gagaling pag malakas ang immune system. Ha? Ang alingatong malaking tulong din para sa ating digestive health. Tandaan ninyo ha, kahit gaano kasustansya ang inyong kinakain, kung hindi naman maganda ang digestion, hindi rin po nasusulit yung sustansya ng inyong kinakain. Kasi kapag tayo'y kumakain ng anumang pagkain, yung sustansya po niyan ano, ay pakikinabangan lamang ng katawan kapag maganda ang digestion at maganda ang metabolism. Sa isang bagay na yan, makakatulong din ang alingatong. Dahil ito po ay nakakatulong ano po, para gumanda ang digestive health at maiwasan yung bloating. Ha? Okay? Yung parang punong-puno ng gas, ano, yung tiyan mo, yung indigestion, yung hindi ka basta-basta matunawan, maging yung constipation. Eh yung constipation, kapag irregular ang bowel movement mo, ibig sabihin ay hirap kang dumumi, ano po, hindi rin na ilalabas ng katawan yung mga waste at toxins na dapat ilabas ng katawan para maiwasan ang iba't ibang karamdaman. So kapag maganda ang digestion, kapag maganda ang metabolism, may iwasan yan yung bloating, yung constipation, ano, at ang sustansya o nutrients mula sa ating kinakain ay madidistribute sa buong katawan. So ganun ka-importante na maganda ang digestion, maganda ang digestive health. At dyan, isang bagay pa yan na pwede po tayong matulungan ng benepisyo ng alingatong roots. Maging yung ating mga buto, ano po, at ang ating balat, ano, ay natutulungang pagandahin ang kondisyon sa pamamagitan po ng alingatong roots. Eh, palibasa, mayaman sa antioxidants, pwedeng magdulot yan ng magandang itsura, mas magandang appeal ng iyong balat at pampatibay ng buto. Tulong din yan para maalis ang mga pananakit sa katawan, ha, dahil ang alingatong roots mayaman sa anti-inflammatory properties at meron din siyang natural antibiotic properties na nakakatulong para maiwasan po ang infection. So ilan lamang yan sa mga benepisyo ng alingatong roots at ang alingatong roots, isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
0: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M. Muli niyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan.
2: The time now is 6 o'clock on One Radio.

Jones, malay na evening. Masyado akong pa-sweet ngayon. Ayan pa rin. Sabi nga nila, I'm under the weather. Sa sobrang lamig, sobrang init, nagkahalo-halo. Ito ang resulta. Malapilita Corrales na bosses. O, diba? Kumusta naman po ang inyong Miyerkules? Araw po ngayon ang mga mother dito po sa The Tita Po Yanni Show. Dahil may Miyerkules. O, diba? Ang hirap bang nguya

kasi simula pa lang ha. Hindi naman po ang sa'yo ng lingkod na baka masyadong magayunan pero mahamuton. Tita Pollyanna, magkakatalamita naman po kita sa Good Nalas 9 din pagkabanggi. Sa One Radio Tabaco and of course OneRadio.ed. Kumusta na kamo dyan, mga katindugan? Kumusta ang inyo naging maghapon? Mali nga hot ton.

0: show is Puppy Dick.
1: Ayan. Ayan na. Rian Ramos, Michelle D. at Samantha Panlilio, sinampahan na ng kaso ng NBI. Nagsampa ng mga kasong slight illegal detention, unlawful arrest, at physical injuries ang National Bureau of Investigation o NBI sa Makati Prosecutor's Office laban sa aktres na si Rian Ramos at mga beauty queens na sina Michelle D. at Samantha Panlilio. Kasama rin sa nagsampa ng kaso, ang driver ng aktres at ang abogado ng Volunteers Against Crime and Corruption o VACC, President na si Arsenio Boy Evangelista. Ayon sa NBI, may mga ebidensyang hawak ang kanilang kampo na itinuturing na may strong reasonable certainty of conviction laban sa mga respondents. Giit ng kampo ng complainant, itutuloy nila ang kaso hanggang sa huli at hindi umano sila interesado sa anumang settlement dahil hostisya at pananagutan ang layunin. Sa naunang reklamo, inakusahan ng complainant ang mga respondent ng umano'y pananakit, illegal detention at pag-aresto kaugnay ng insidente ng nawawalang film roll na may sensitibong laman. Wala pang pahayag mula sa kampo ng mga inakusahang personalidad. Ayun na, kinasuhan na nga sina Samantha Padlilio, Michelle D. at Rian Ramos. Wala akong masabi dyan.
0: Showbiz Puppy Dick!
1: Eh, sinampahan lang eh. So, hintay na lamang natin kung magkaroon na ito ng hearing at syempre meron din namang mga blow-by-blow account nito habang umuusad ang kasuhan. Pero nakakatakot din ito, ha? Kasi baka mayroong mga sikretong lalabas. Mga bagay na hindi na natin dapat malaman. Tayo ay biktima na naman ng mga kaaliwaswasan ng mga artista kung sakali. Sana naman walang ganun. Diba? Nawawala yung baby ko. Baby, where are you?
2: Ayan. Ay, ganyan ka magsalita. Ay, ay.
0: Showbiz Puppy Dick!
1: No, kawawala yung baby ko. Nawawala. Ako ay nananawagan. Nawawala pong aking baby. Hindi po siya kagandahan. Hindi, yung aking ano, yung baby kong tumatawa, nawawala. Tuloy-tuloy pa rin po naman tayo dito sa ating ubuhan. Ubuhan, ah! Kaya ako, ha, inuulit ko paalala lang sa inyo. Kailangan palagi kayong nasa tamang lugar. Paano yun? Ito nga, nawawala na ako sa sarili ko eh. Lamig, init, lamig, init. Pawis, pawis. Pa-est, pa-est. Pa-north, pa-north. Pa-south, pa-south. O, diba? Paano? After 6 o'clock in the evening. Dito pa rin po naman sa The Tita Pollyanna Show. Every night, sa inyong best cafe radio. One Radio Tabaco, One Radio.net. Live po tayo ngayon sa One Radio 99.7 News FM.net. Ganon din po naman sa Tabaco City of True Love Facebook group. Ganon din sa Diet Public Market Facebook group. Thank you so much sa mga admin sa kanilang pagsishare. Maraming salamat po. Ang ating hotline 0961-447-3923 for any concerns at all. Wow, may pag-annoy.

0: Rocks FM. Tindugo na Bicolandia.
1: Heto ang pinakabago. Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
2: Wow! May bago na namang Best Cafe.
1: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
2: Wow! Gusto ko yan!
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
2: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
2: Pampasexy!
1: Pampamacho!
2: Pampahealthy!
1: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
2: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
3: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 coffee. Best Cafe Gold, 20-in-1 coffee, and Best Cafe Black.
4: Ang init!
5: Patata!
4: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
5: Patata!
4: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
5: Patata!
4: Sumubok na nitong bago! Introducing!
5: Patata!
4: Bagong juice drink na dibibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking!
5: Patata!
4: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250ml. Mabibili rin ang batata gel juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
5: Batata!
4: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
5: Batata!
4: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
5: Batata!
6: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumpletuhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
7: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Legazpi City. Gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
6: Araw-araw na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
8: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
9: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
8: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
9: Sige, papalaundry ko na lang.
8: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
9: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
8: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with 3 variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
10: Available in all supermarkets near you.
11: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa. The Tita Puliana Show on the radio.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mahirap talagang pakisamahan ang mga taong hindi marunong makita ang sariling pagkakamali. Yung tipong kahit malinaw na may mali siyang nagawa, lagi niyang ibinabaling sa iba o gumagawa ng dahilan para lang hindi siya ang masisi. Sa ganitong sitwasyon, napapagod ang mga taong nasa paligid niya dahil parang wala ng puwang para sa pag-unawa o maayos na pag-uusap. Mas lalo itong nagiging mahirap kapag sobrang taas ng tingin niya sa sarili, na parabang siya palagi ang tama at ang iba ang laging mali. Kapag ganito ang ugali, nawawala ang respeto at balanse sa relasyon, mapakaibigan, pamilya o kahit sa trabaho. Isa sa pinakamahalagang ugali ng isang tao ay ang kakayahang humingi ng tawad kapag nagkamali. Hindi ito kahinaan. Sa katunayan, ito ay tanda ng maturity at respeto sa ibang tao. Kapag marunong kang umamin sa pagkakamali, mas nagiging maayos ang relasyon at mas madaling maayos ang mga hindi pagkakaintindihan. Pero kung ang isang tao ay bulag sa sariling mali at ayaw matutong magpakumbaba, kadalasan nagiging mahirap talaga ang pakikisama sa kanya. Dahil sa huli, ang maayos na relasyon ay nabubuo sa pagiging bukas sa pagkakamali, paghingi ng tawad at paggalang sa nararamdaman ng iba.
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
3: One Radio.
4: You're listening to One Radio
5: News FM.
6: Tindugo na, Bicolandia.
7: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
8: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pina-healthy, 18 times more nutritional value.
9: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
10: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
11: Still available.
12: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
13: Best Cafe Black.
14: Also available.
15: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
16: 12 pesos lang per sachet.
17: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
18: Ako po si Albert Catanyag, isang call center agent. Every time meron akong shift sa work, nagtitimpla at binabaon ko ang Best Juice. During break time upang kumain, Best Juice ang inumin ko instead of soft drinks. Mas ginaganaan kasi ako kumain at hindi ako nagkakasakit kahit po yan dahil sa mga gulay na ingredients na mayroon ng Best Juice. Masarap talaga dahil sa katas ng orange, dalanda at guyabano. Ang gamit na sweetener ay stevia kaya napaka-healthy nito.
19: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
7: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabon na? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito pag ginamit mo na. Damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drug Administration.
11: Stay healthy. Drink healthy. Drink Nature's Green Barley Grass Powder. Comes in two variants, unsweetened and sweetened by stevia. Nature's Green Barley Grass Health Drink is deliciously healthy, rich in vitamins A, B6, and C, packed with essential nutrients like protein, vitamins, and minerals to refuel your muscles and replenish energy level. Nature's Green Barley Drink helps to keep the body hydrated and prevents dehydration by balancing electrolytes, boosting the immune system, support good digestion, and improving heart and skin health. Drink Nature's Green Barley Grass Powder every day. 100% organic, 100% affordable, 100% pure. Nature's Green Barley. Available at all drugstores near you.
12: Kayo po ay nakikinig sa programang The Tita Pulyana Show. Hatid sa inyo ng Best Cafe, ang pinaka-the best na herbal na kape. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. Best Cafe Black. And Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa.
13: The Tita Pulyana Show!

0: Bueno, bueno, bueno. It's the honest, honest East Trendy Shanty. But I don't sweet no voice going on. I don't know what I'm doing. Hey, Uncle, I'm nursing. Oh. I'm nursing a cold. As in, share ko naman sa inyo. Baka kayo mahawaan. Huwag kayo masyadong lumapit sa radio. Ano yan? Happy Fiesta! Dyan po naman sa Fatima. Wow! And of course, good evening! Dyan po sa Legazpi City. Nanunood sa atin ngayon sa ating live stream si Ina Pucho Flor. Dyan po sa OLV Bitano. And of course, kay Olivette Volante. Good evening. Yeah, I'm okay naman. A little sipon-sipon lang. And of course, greetings kay Mama M. Belated happy birthday.
1: Showbiz Papitik!
0: O yun na nga. Meron daw isang sikat na comedian na mukhang hindi na nasisyahan sa kanyang network, si Neji Tej. Mamaya-maya i-chika natin yan. Pero pwede bang magtanong ako? Pagod ka na ba sa kalalaba? Masyadong busy sa trabaho, negosyo, pamilya o love life? Well, relax ka dahil nandyan ang Leon Lavandero Laundry. Ipa-lavandero na yan. We offer full-service laundry, wash, dry, fold, with detergent and Fabcom included. Only 149 pesos for up to 6 kilos, 169 pesos for up to 7 kilos, 189 for up to 8 kilos. At alam mo ba, naku, mukhang hindi mo pati alam ha, free pick-up po yan and delivery na for a minimum of 8 kilos. Full service within selected areas in Tabaco City. My free loyalty card pa. Mas maraming laba, mas maraming rewards. Available din ang dry cleaning services starting at 200 pesos. Ang ice cubes naman ay 8 pesos per kilo. At ang 24/7 alkaline water refilling station self-service po yan at helmet cleaning vending machine. Open daily po ang Leo Lavandero, 6 a.m. to 8 p.m. Tawag na sa 0962-780-0844. Inuulit ko po yung number ng Leo Lavandero, 0962-780-0844. Leo Lavandero Laundry. You deserve a break from your labahin. Ipa lavandero na yan. Ang Leo Lavandero ay nasa Puruk Uno, Karangahan Boulevard, Bombon, Tabaco City. Thank you so much, Leo Lavandero Laundry. At ito na nga, mukhang hindi na siya nasisyahan sa nangyayari daw sa kanyang career o di kaya dun sa kanyang noontime show. Bakit pa ito binablind item? Mukhang halatang-halata naman kung sino ito. Gusto daw niya ng mga pagbabago at gusto niya ng baguhin yung itsura ng kanilang noontime show. Dahil ganyan talaga pag progressive-minded ang isang host, syempre gugustuhin naman niyang magkaroon ng mga pagbabago sa kanilang gawi-gawi sa pang-araw-araw. Dahil mahigit na rin siguro isang dekada, malamang hindi yan ang Itbulaga. E noon time show nga. So eto nga siguro si Vice Ganda ito. Ewan ko lang kung bakit pa ito i-binablind item. Pero siguro dahil para for, alam mo yun, for safety, para safe sila, para hindi nila masabi, ay, hindi naman yan si Vice Ganda, di ba? So anyway, malalaman din po naman natin sa mga darating na araw kung mayroon ngang pagbabagong mangyayari sa It's Showtime. At the moment, okay naman ang Showtime at mukhang nakakaungos naman sila sa kanilang kalabang noontime show na It Bulaga. Ang sabi nga, mataas ang rating ng It Showtime. At ito namang si Vice Ganda ay paganda ng paganda. Pero alam mo, Vice, no? Kung nakikinig ka ngayon, Vice, ang advice ko lang sa'yo, ang advice ko kay Vice, huwag masyadong magpaganda. Mas maganda pa rin yung meron pa rin yung tinatawag nating rough edges. Kasi kung masyadong maganda na, hindi na totoo tingnan. Napansin nyo ba? Meron ba kayong mga kaibigan na nagparitoke? Yung masyadong perpekto na ang mukha, parang hindi na tao? Parang ganun ang papunta doon, ha? Parang papunta ang level na ganun ni Vice Ganda. Kaya dapat talaga, kung halimbawa, narating mo na yung... Kasi hindi talaga naiiwasan na nagpaparitoke ang mga artista, no? Kasi yun ang kanilang puhunan. Pag medyo nakita mo nang, okay na to. At least, hindi pa ako masyadong maganda. Kasi kung maganda ka talaga, hindi ka naman magpaparitoke, di ba? So, dapat sa isang level lamang, para nahihirapan ako explain. Parang si Michael Jackson, no, na sobrahan naman. Ay, kasi nagkaroon din siya ng vitiligo, no, nagbago yung kanyang kulay o nagpatsi-patsi ang kanyang skin tones, no? So parang nagkaroon nga ng napasobrahan. Kaya pag napasobrahan na ang pagre-retoke, hindi na maganda tingnan. Meron nga iba na nanakot sila na, oy, pag nagpapa-facelift ka, pag ikaw ay pumanaw na, ro-rollyo daw yung balat. Parang nakakatakot naman yun. Kaya, well, maging masaya na lang tayo siguro. At yung pera, igastusin na lang natin para sa ating mga bagets.
2: Mga bagets,
0: Shoutout ulit daw sa mga tambay dyan sa tindahan ni Tita Frammy Varha Juarez. Pasensya na kayo, masyadong mababa ang boses ko ngayon. Nahihirapan din akong tumili. Hindi ako makatili. Meron pa namang konti. So, sana naman ay makamit ni Vice ang kanyang gustong mangyari sa kanyang noontime show. Sa bagay, pwede naman siya na mag-produce niyan eh. Sa Amerika, yung mga sikat na sikat, sila nang nagpo-produce ng silang show. Para wala na silang hahanapin pa. Hindi na sila maghahanap pa ng approval ng isang network or mga executives dahil sila na mismo ang humahawak nun. Ganon din ang gawin mo, Vice. Ha? Huh? Actually, nakilala ko yun si Vice. Hindi pa ganyan na itsura niya eh. Yung mga nasa madaling araw pa ng panahon ng mga comedy bars, na-meet ko na yan. Kasama, na-meet ko rin sina I.I. De Las Alas, sina, yan, ang pinaka-close ko dyan ay si Arnel Ignacio. Anyway, tuloy-tuloy pa rin po naman tayo dito sa The Tita Poyana Show on your best cafe radio, One Radio Tabaco, One Radio Diet.
3: Dandan kita
0: 15 after or before 7 o'clock.

0: on Radio
1: News FM. Tindugo na Bicolandia.
2: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Magandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nang bigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe, trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Kaya sa akin ang Herbal Cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe. The best talaga. Ang Best Cafe.
2: Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. And Best Cafe Black. Also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
1: Here's the newest tea for everybody. It's Dr. M's Amazing Tea.
4: Dr. M's Amazing Tea.
1: With the finest and healthiest tea drink ingredients like ginger and turmeric powder, stevia leaves extract powder for a natural taste, high in nutrients.
4: Dr. M's Amazing Tea.
1: A healthy tea drink for everybody. Stressed ka? Mag Dr. M's Amazing Tea na. Masakit ang katawan? Relax ka lang. Mag Dr. M's Amazing Tea na. Also supports muscle fitness and helps prevent severe diseases like cancer and heart problems due to its antioxidants properties. Kaya sulit sa health benefits.
4: On Dr. M's Amazing Tea.
1: Your healthy drink tea.
2: Mabibili sa mga butika at supermarket nationwide.
1: Isang patunay na ang Q-Sai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
5: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Kinamit ko tong Q-Sai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Q-Sai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko pati ang mga irritation ko.
1: Yan ang Q-Sai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
2: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa.
6: The Tita Puliana Show.
7: The Tita Puliana Show.

0: Hola, hola, hola. Yes, nakakatawa talaga ang hola, hola. Welcome sa ikaduwang oras kan sa tuyong programang The Tita Pollyanna Show. Sa inman po kamungunyan sa kinabahan. Kunya ang kadyan sa Milan, Italy. Hello dyan kay Marinella. Oo, nakakatuwang-tuwa yan si Marinella. As in, sa bilog na Kabikolan. Nadadalang man po kita sa satuyang Facebook page, One Radio 99.7 News FM. Facebook page. Hello, good evening kay Bernal Daisy Bonaobra. Nyaunyan dyan sa Quezon City. Kumusta dyan sa QZ, Bernal Daisy Bonaobra. Gentlemen sa Paranaque. Nandun si Liz Alindogan ko. Wow, si Magayonon. And of course, kay Doktora Sylvia Veloso Prado dyan sa Tabaco City. Ganon din kay Eusebio Enteng at sa kanyang mga kamag-anak, Bermas, Belo, Castillo, Barciliano, Banyares family. Dyan po naman sa Panarayon, Bacacay. From ikaw na po, family of Fatima, Tabaco City, na nagfi-fiesta ngunyan. Ngunyan o kasuod ma? Ngunyan o kasuod ma? Dahil man ako naka... Dawat ki ano, minudo. Para halat ako. Pinadarahan ta ka, tita ki minudo. Picture sana. Enjoyin mo yan. Picture? Kano eh? Nagpadaraman ako, tita ang Gcash, pambakal mong minudo. Ay, ang sweet naman. Of course, umi-trending-trending pa rin po ngayon ang salitang toxic. Kaya naman napatext si Rommel. Hindi raw niya totoong pangalan. Ang totoo daw niyang pangalan ay Lemor. Parang binaliktad lang. O, ang tanong niya, paano na tita kung ayaw mo sa mga taong toxic tapos ikaw inayawan ng sarili mo? Wow. Ang lalim nun. So, ikaw ay gumawa talaga ng iyong sa sariling patakaran na ayoko na sa mga toxic na tao. Tapos biglang naramdaman mo, nilalayasan ka ng sarili mo. Dahil ikaw pala ay toxic. Ikaw pala ang pinakananay, pinakatatay, pinakalolo at lola ng katoksikan. Well, parang ang bigat nun, ano? Kapag yung mga ugaling ayaw mo sa ibang tao, ay mapapansin mong lumalabas din minsan sa sarili mo. Aba, madalas, ha? Ang ibig sabihin niya na toxic ka na kaagad. Parang nahawaan ka. O di kayo, yung pinakaayaw mo, ikaw pala yun. Minsan kasi awareness lang siya. Nakikita mo yung bagay na ayaw mong maging, kaya mas matindi mo ring napapansin kapag ginagawa mo. Teka sandali, mukhang toxic moves ito. Parang ito yung ayaw ko. Kaya bakit kaya yung sarili ko umaayaw na sa akin? Ako pala ang lolo ng katoksikan. Hoy! Normal din naman na may parte tayo na hindi natin gusto. Ang importante, usually, hindi yung never kang nagkamali, kundi kung kaya mong aminin. No, aminin. Aminin mong mali ka. I-check bakit mo nagawa. O di kaya naman, subukang baguhin mo next time. So meron kang nagawa ngayon, ay, toxic yun, di ko nagagawin yun. Ganun lang. Diba? Mahirap kasi pag hindi mo aminin, eh wala. Talagang lalayasan ka na ng sarili mo. Actually, yung mga taong tunay na walang pakialam sa epekto niya sa iba, bihirang magkaroon ng self-reflection ng ganito. O, diba? Yung mga taong wala silang pakel. Wapakels. Diba? Kahit pa sabihin na, ay nako, ang toxic niya, or naririnig mo, nararamdaman na niya, hindi niya talaga alam yun. Kasi wapakels nga siya, no? Kaya yung katotohanan na naiisip mo ang mga ganitong signs, eh, ang ibig sabihin nun, meron ka pa rin konsensya at gusto mo namang maging mas mabuti kesa sinasabi mong toxic, di ba? Tuntuhan si ate, oh. Sarap kurutin. Sarap kurutin sa singer.
1: Sa singer talaga.
0: Hindi mo naman kailangang kahamuhian agad ang iyong sarili. Dahil lang sa may nakita kang pangit na pag-uugali mo, mas usual minsan na itanong, bakit kaya ako nagkaganito? Eh, di ba? Pwede mong tanongin yon. Bakit kaya ako nagkaganito? Nagiging bitter ako, nagiging toxic ako. Pagod ba ako? Meron ba akong itinatago na ayaw kong malaman ng iba? Nasasaktan ba ako sa mga pangyayari sa buhay ko? Diba? Ano kaya mas okay na gawin ko next time? Ganun lang. Kailangan talaga ng self-reflection, yung tinatanong mo talaga yung sarili mo. Bakit ako ganito? Kasi minsan ha, yung growth, usually nagsisimula yan sa mga hindi kagandahang realization o yung uncomfortable realization na, nako, hindi pala ako perfect. Eh talaga namang hindi ka perfect. Pero kung ang pangalan mo si Nobody, perfect ka. Kasi diba, nobody is perfect. O, si perfect, si nobody daw. O, diba? Kaya sa susunod na medyo nagkakaroon ka ng mga pagtatanong na, mukha yata ang hindi maganda yung nagawa ko. O mukha yata, teka sandali, nagsinungaling ako.

God. Alam mo kung sino lang ang to-toxican mo. Yung mga toxic din. Giving them the dose that they need. O, diba? Kasi baka yun ang kanilang reality. So, ibigay natin. Ganun lang, reps. All the fire. Si paring Romel. Itago sa pangalang Romel, ang kanyang tunay na pangalan ay Lemor. Wow. Parang ang saya mong kasama. 9 minutes after 7 o'clock, habang kayo dyan ay paduyan-duyan. Oh, alam ko, usong-uso dito sa Bicol ang duyan. Dahil nandito po ang pinakamatibay na duyan na abaka. Kaya naman, maraming nagduduyan-duyan. Kaya kung kayo ay gumagawa ng duyan, gawan nyo ng duyan ang buong pamilya nyo at sabay-sabay kayong magduyan. O, diba? Asam kayo ng feeling ng nagduduyan-duyan? The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio. Every night. One Radio Tabaco, One Radio.net. With your Tita.

0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na Bicolandia. Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
1: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
1: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
4: Kaibigan, nakakalbo ka na ba? Nalalagas na bang yung buhok? Maaaring dahil yan sa lahi nyo, sa stress o sa pagtanda. Gusto mo bang lumago uli at kumapal ang iyong buhok? Era Hair Regrowth Shampoo. Mayaman sa minerals, coconut and essential moisturizers na nalunot hanggang sa hair roots upang labanan ang pagkalagas at makatulong sa muling pagtubo ng buhok. Era Hair Regrowth Shampoo. Pinapalusog din ng mga sangkap na ito ang anit upang maiwasan o matanggal ang balakubak at gawing mas matibay, maganda at mas malusog ang inyong buhok. Era Hair Regrowth Shampoo. 298 pesos lang ang bawat 200 ml na bote. Kaya di hamak na mas mura kumpara sa ibang hair regrowth shampoo. Era Hair Regrowth Shampoo. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
5: Isang patunay na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
6: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Ginamit ko tong Qsai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. Nang dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko pati ang mga irritation ko.
5: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
7: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa.
8: The Tita Puliana Show on the radio.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mas mabigat pa sa galit ang maunawaan na may mga taong hindi kayang maging masaya para sa iba. Hindi dahil may ginawa kang mali, kundi dahil may kulang sa kanila na hindi nila kayang punan. Yung inggit, parang sakit na tahimik, pero unti-unting sumisira sa isip at puso. Hindi nila napapansin na habang kinukumpara nila ang sarili nila, lalo lang silang nawawala ng kapayapaan. Kaya imbis na magalit, piliin mong maawa dahil ikaw panalo ka na sa mindset pa lang. Ikaw marunong makuntento at maging totoo. Ikaw ba, paano mo hinaharap ang mga taong halatang naiinggit sa'yo?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
3: One Radio.
4: You're listening to One Radio
5: News FM.
6: Tindugo na, Bicolandia.
7: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
8: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
9: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
10: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
11: Still available.
12: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
13: Best Cafe Black.
14: Also available.
15: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
16: 12 pesos lang per sachet.
17: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
18: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points.
19: Kilabot ng mga dalaga
18: dahil sa ERA.
10: At sinong kulabot, Fesh? Hindi ako.
7: Makinis to.
10: Firmang walat.
8: At parang watang-wata
10: dahil sa ERA.
4: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa ERA.
15: ERA 3-in-1 soap enriched with arbutin, glutathione, and koji. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis, at gumanda.
5: Ako si Salvador.
14: Sa gabi ay
1: si Saldi na. Malatyos, ang ganda. Dahil sa ERA.
16: ERA 3-in-1 soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
17: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number 1 at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakalaming benepisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat. Lemonade. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
19: Kayo po ay nakikinig sa programang The Tita Pulyana Show. Hatid sa inyo ng Best Cafe, ang pinaka-the-best na herbal na kape. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. Best Cafe Black. And Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa. The Tita Pulyana Show.

0: Bueno, bueno. Sa oras na la shady 10:04. Dito pa rin po sa The Tita Pollyanna Show. Kumusta naman kaya ang Hiwalayan Blues?
1: Showbiz! Papi-
0: Hanggang ngayon, pinag-uusapan pa rin po yung paghihiwalay ni Liza Soberano at Enrique Hill. Ganon din yung kina Julia Barreto at Gerald Anderson, Barbie Forteza at Jack Roberto, McCoy De Leon at Elise Huson. Bakit? Kasi masyadong tumatak ito sa mga fanay. Sabi nila, sana naman magkabalikan sila. Mahirap talaga yung pang love team na ganito na masyadong nakagiliwan ng mga fans. Tapos pag naghiwalay, palagi nilang iniisip na sana magkabalikan pa. Katulad din ng hiwalayang Danielle Padilla at si Catherine Bernardo. Oh, diba? Parang hello. Parang nakakaloka naman yatang magkabalikan pa sila. E mukhang masaya na sila sa kani-kanilang mga relasyon ngayon. So ano kayang pwedeng gawin ng mga fanay? Unang-una, dapat tanggapin natin ang katotohanan na hindi natin hawak ang puso ng ating mga idolo. Kung magkabalikan man sila, edi okay. Tulad ng mukhang nangyayari ngayon kay Rufa Gutierrez at kay Bistik. Mukhang nagpo-post na naman si Rufa ng mga video na kasama si Bistik. O nagkabalikan kaya sila or friends na lang sila? O diba? E sa totoong buhay, halimbawa nagkahiwalay na kayo ng iyong boyfriend o girlfriend mga 2 o 3 taon, may pag-asa pa bang magkabalikan kayo? O diba wala na? Siyempre nakapag-move on ka na. Although ha, meron ding mga nagkahiwalay ng halos 10 taon nung magkita uli, parang nabuhay uli yung kanilang pagmamahalan at naging sila. Ano nakakatawa doon? Naging sila nga, di ba? Kaya hindi natin alam, masyadong mahiwaga ang pag-ibig at ang damdamin ng tao. Kaya naman, kung anong meron, yun na lang siguro ang ating pagtiyagaan. Di ba? Pagtiyagaan na lang talaga. (laughs) 7:37 ang oras natin. Dito pa rin po naman sa The Tita Pollyanna Show. Araw pa rin po ngayon ng Miyerkules at 13 ng Mayo. At dyan po naman sa Panabo, Davao. Happy birthday kay Sharon Kalingasan. Hindi ko na sasabihin yung edad niya. O, diba? Happy birthday and hope you're enjoying your birthday today. At sa lahat ng mga nagbi-birthday ngayon at nagfi-fiesta, sana po naman kayo ay nakangiti. Yung bang tuwang-tuwa sa galak? Alam niyo yun? Kasi hindi ka naman pwedeng galak na galak sa tuwa. Kailangan talaga tuwang-tuwa ka sa galak. Malaki po ang pagkakaiba nun. Kung tutuusin nyo. Ano ba nangyayari sa akin? Parang paikot-ikot yung mga pinagsasabi ko. Ito bang epekto ng pagbago-bago ng panahon? Sana naman ay medyo lumamig-lamig na kagabi. Medyo may kalamigan daw ang halumigmig ng hangin. Kaya naman ngayong gabi baka ganun din. Although, marami din ngayong mga lugar dito sa Kabicolan ang nakakaamoy ng mga usok. Kasi parang maraming nagsusunog at nagano. E bawal po yan. Kaya lang meron, nakakaano din yan. Hindi rin yan maganda para sa mga kabataan at mga senior citizen. Nakakaubo din yan. Sana naman magkaroon tayo ng konsensya na huwag naman tayo magsunog ng mga basura o kahit mga damo. Dahil hindi naman kami mangga. Diba? Hello kay Dandan AI. Tama ba? Thank you so much for watching. Ganun din kay Romnick Velaoz at kay Christian Abrera Chan.

0: Hola, hola. Masyadong pa-sweet talaga ngayon. Welcome sa panghuling oras kan sa ating programang The Tita Pollyanna Show. At pwede na tayo mag-holding hands para sa ating greetings, shout-out Boulevard.
1: Greetings, shout-out Boulevard.
0: Of course, hello kay Ina Pucho Flor dyan sa Legazpi City sa OLV Bitatno. Ganon din naman kay Olivette Volante. At binabati ni Olivette ang kanyang Mama M. Belated happy birthday. Hello din kay Christian Abrera Chan, kay Tita Frammy Barha Juarez, at ang mga tambay dyan sa kanyang tindahan. At syempre, of course, kay Tita Sardi. At kay Jacob, dyan po naman sa Upper Bonga, baka kay Albay. Kay Bernal Daisy, buona obra dyan sa KZ, QC pala, sorry. At syempre kay Liz Alindogan, dyan po naman sa Palanyake. Sa Tabaco City naman kay Doktora Silvia Veloso Prado. Kay Eusebio Enteng, at syempre kay Romnick Belaos, Dandan AI, kay Jarl Aburdo, dyan sa Japan, nasa Japan ngayon, kumbawa. Kay Dandan AI naman, binabati niya ang lahat ng mga taga Isla San Jacinto, sa mga kapatid, sa mga Alcantara family, from Dandan, Alcantara ng Masbate City. Bicola ng Bungal, kumusta ka na? At syempre naman kay Tita Wang at kay Kuya Rick. Diyan po naman sa Buena Baja Compound. At kay Tita Cherry Borja. Thank you so much for watching sa ating live stream. Sa Daet naman, binabati natin ang lahat ng dyan sa Mandulungan. Lalo-lalo na kay Dolores Pacao. Good evening kay Kagawa John Bongalon, dyan po naman sa Baranghawon. At syempre si Kuya Noel. Good evening sa Bongay family, dyan po naman sa Binitayan. And of course, coming from Errol. Good evening din, binabati natin ang lahat dyan sa Marirok, sa Puro Cuatro, sa Descalzota family, Gianan family, dyan po naman. Ay, hello pala kay Jing. Pasensya na, parang wala na ako sa sarili ko. Masyado makati ang aking lalamunan. Pinipigilan ko na ang pag-ubo. Nakakahiya. Sana matapos na to. Sana bukas okay na. Siyempre, binabati din po natin ang lahat dyan po naman sa Kinale, lalong-lalo na sa Vergara family, sa amiga kong magayunon na si Maria Emma Vergara Gonzalez. Ganon din po naman kay Mami Upeng, kay Tita Nora, kay Tita Au at kay Tita Jealousy. Of course, kay Ate V Bongana. Dyan po naman kay Normita Contreras. At syempre, dyan po naman sa Chris Resto Grill na nakikinig gabi-gabi. Hello, Mami Lani, kay Mami Evelyn, kay Lynn, at syempre, kay Tita Chris Barameda. Dyan sa Chris Resto Grill sa may port area ng Tabaco City. Hello din kay Kuya Rudy Calisin and Tita Tez. At syempre, kay Yaya na magayunon, Jocelyn Vargas. Kumusta na kayo dyan sa Kobo? At ganun din naman kay Mame at kay Pape. Malaga family dyan pa rin po sa Kobo. Huwag nyo na lang akong kumustahin dahil eto nga ako sinisipon. O, diba? Sinong hindi sinisipon dyan ngayon? Halos lahat ng tao ngayon merong ganyan. Sipon, ubo. at least kahit naman na sinisipon kayo at inuubo kayo, maganda pa rin. Anong connect? Masyadong uncomfortable kasi pag may sipon, di ba? Although at least naman, mas maganda naman yung sinisipon ka, inuubo ka, hindi ka nag-fever. Iba na kasi yung pag may fever eh. Yung sipon na ubo, ano yun eh, change of climate. At masyadong uminit ng matindi, tapos mamaya-maya malamig. Kaya naman, take care, ingat kayo, uminom tayo ng maraming tubig. Pwede tayong magsalabat. Calamansi juice. As much as possible kasi kung pwede nating iwasan ang mga gamot, di ba? Kasi mahirap na yung masyadong napakarami ng gamot sa ating katawan. Nalilito na po ang ating katawang lupa. Sabi ng ating katawang lupa, ang dami naman itong kemikal sa katawan. Hindi ko na maintindihan. Ganon. Si kuya tawa ng tao. Mag-text lamang po kayo sa 0961-447-3923. O di kaya naman, mag-comment dito sa ating live sa One Radio 99.7 News FM Facebook page. Para naman mapasali kayo sa ating greetings sa Shout Out Boulevard. Dito po sa The Tita Pollyanna Show sa One Radio. Best Cafe Radio every night, One Radio Tabaco, One Radio Diet.

0: ang bagong sarap ng chicken inasal dito lang sa One Nook Chicken Inasal Diet. Mayroon kaming budget meal, 69 pesos lang. Regular rice meal, hita, 79 pesos. Pepcho, 89 pesos lang. Only rice meal, hita, 95 pesos. At ang pepcho, 105 pesos lang. At heto, ang One Nook Whole Chicken Lechon Asal, 330 pesos. Half Chicken Lechon Asal, 170 pesos. Pwedeng mag-dine-in o delivery. Order online sa aming Facebook, One Nook Chicken Inasal Diet. Bukas po kami, alas 10 ng umaga hanggang alas 9:30 ng gabi. Kami ay matatagpuan sa Ginto Building 2, Governor Panotes Avenue, Daet Camarines Norte.
1: Heto ang pinakabago. Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
2: Wow! May bago na namang Best Cafe.
1: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
2: Wow! Gusto ko yan!
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
2: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
2: Pampasexy!
1: Pampamacho!
2: Pampahealthy!
1: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
2: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
0: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black. Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powdered Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
3: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, talandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko ay estudyante, Best Juice na rin ang iyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
0: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines. Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumpletuhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
4: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Legazpi City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
0: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
1: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best

0: Tara muna, mag-usap-wan muna tayo.
1: Usap-wan! Hindi porket nasa ilalim ka ngayon, doon ka na lang habang buhay. Minsan, nasa gitna ka lang ng proseso. Hindi pa tapos ang laban mo. Hindi mo alam, baka isang desisyon, isang pagkakataon o isang breakthrough lang ang pagitan mo sa pagbabago ng buhay mo. Yung hirap na nararanasan mo ngayon, posibleng yan din ang maghulma sa'yo para maging handa sa blessing na paparating. Kaya, huwag kang susuko kasi minsan, kapag akala mo wala ng pag-asa, doon pa lang nagsisimulang dumating ang pinakamagandang chapter ng buhay mo. Ikaw, patuloy ka pa bang lumalaban kahit mahirap na?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
3: One Radio.
4: You're listening to One Radio
5: News FM.
6: Tindugo na, Bicolandia.
7: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
8: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
9: Nag-level up?
8: Dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
9: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
10: Still available.
11: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
12: Best Cafe Black.
13: Also available.
14: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
15: 12 pesos lang per sachet.
16: Ang init!
17: Patata!
16: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
17: Patata!
16: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
17: Patata!
16: Sumubok na nitong bago. Introducing... Bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking...
17: Batata!
16: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250 ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150 ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
17: Batata!
16: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
17: Batata!
16: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries in yung mga lugar at hanapin ang...
17: Batata!
18: Isang patunay na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
19: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Ginamit ko tong Qsai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract, at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai, nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko pati ang mga irritation ko.
18: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
20: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat.
21: Narito na ang mga produkto ng Snowfresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Maraan kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod,
22: Snowfresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snowfresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snowfresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snowfresh Kojic Duta Vitamin Soap with glutathione that removes dark spots. Snowfresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snowfresh Tawas Powder Regular and Scented with refreshing smell made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infections and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide.
10: Kayo po ay nakikinig sa programang The Tita Pulyana Show. Hatid sa inyo ng Best Cafe, ang pinaka-the best na herbal na kape. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. Best Cafe Black. And Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa. The Tita Pulyana Show.

0: mga ka-dindugon. Ang oras, alas 8, imagine na. O di ba, masyadong pa-sweet na ng pa-sweet ang boses ko. Kasi habang palalim ng palalim ang gabi, lalo ako nagiging sweet.
1: Wow!
0: Tapos mamaya may tutubuan na ako ng pakpak. Tapos maghihiwalay na.
1: What?
0: Joke lang yun. Baka maniwala kayo. Sa totoo lang talaga namang, di ko maintindihan bakit pa ako ngayon sinisipyon. Thank you so much sa mga kasama natin dito sa The Tita Poyana Show. And of course, forever, thank you sa Romel's Dorothy Marketing. Ganun din po naman sa One Nook Chicken Inasal Diet. And of course, sa Gem Products at sa Pink Spa. Thank you so much. Ay, of course, kasama din po natin dito pa rin sa The Tita Poyana Show ang Leo Lavandero. Thank you so much, Leo Lavandero Laundry. At syempre, nandyan po sila sa Karangahan Boulevard. Sa Bonbon Tobacco City. Thank you to Tita Joy and Tito Leo. At syempre po naman, maraming salamat po sa inyong pagsama dito sa ating palatuntunan ngayong Miyerkules, kahit medyo sinisip po si Manny. Kami nagsabi, ay, ang dami-dami nag-a-advise kung ano daw ang pwede kong gawin. Actually, talagang dumarating ang ganitong pagkakataon sa ating katawang lupa, kaya dapat alagaan natin ito para maging okay na naman. Hanggang bukas, eto naman po ang yung lingkod, bako masyadong magayunin pero mahamuton, Tita Poliana nag-iiwan ng mga katagang, kahit maganda ka, sisipunin ka pa rin. Aray ko. Sweet dreams!

0: listening to One Radio News FM. Tindugo na, Bicolandia.
1: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
2: Magandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nang bigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe, trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Iyan sa akin ang Herbal Cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe, the best talaga, ang Best Cafe.
1: Best Cafe 8-in-1 Coffee, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black. Also available, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix, 12 pesos lang per sachet.
3: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabuna? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito pag ginamit mo na. Damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drug Administration.
4: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, umahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming benepisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea Salabat. Lemonade. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
0: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa. The Tita Puliana Show on the radio.

0: One Radio 99.7 News FM. Dot.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
2: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Hindi lang siya masarap.

Aliwan. Balita. Cuento.

0: One Radio, 99.7 News FM. It.
1: Heto na ang programang Gabay sa Kalusugan. Halid sa atin ng eksperto at pinagkakatiwala ang doktor sa linya ng alternative medicine. Kilala at tinatangkilik sa maraming rehiyon sa Pilipinas. Multi-awarded at pinarangalan maging sa ibang bansa. Si Dr. M. Dr. M.
2: Maligayang buhay po sa ating lahat at maligaya ko pong ibinabalita sa inyo na meron na pong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ito po ay nagtataglay ng alingatong roots, ampalaya, L-carnitine. Siyempre, wala po itong asukal dahil stevia po ang ating sinangkap. May sangkap din ito na masarap at kakaibang lasa ng kape at ang ating paboritong creamer. Ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa puntong ito ay nais ko pong talakayin sa inyo kung gaano kahusay ang isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green. At eto nga po ay ang alingatong roots. Ha? Alam nyo po ba na ang alingatong roots ay mayaman sa antioxidants? At lagi ko pong ipinapaliwanag na pag mayaman sa antioxidants ang isang bagay na kinakain po natin, makakatulong po yan para maiwasan ang mga chronic diseases tulad halimbawa ng diabetes, high blood pressure at ang sakit sa puso. Ha? Kaya ganun kahusay din ang alingatong roots mga ka-wellness na isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Maliban doon, mayaman ang alingatong sa mga properties na tumutulong para lumakas ang immune system. Tandaan po ninyo, kapag malakas ang immune system ng tao, yan ang ating natural na panlaban, laban po sa iba't ibang karamdaman. Kapag pumapasok po sa atin, halimbawa ang iba't ibang viruses, bacteria, parasites at fungi, ang unang depensa natin dyan ay ang atin mismong immune system. Kaya dapat malakas ang immune system nang sa ganun hindi tayo basta-basta tatablahan ng iba't ibang karamdaman at kung sakaling magkasakit tayo, mas mabilis po tayong gagaling pag malakas ang immune system. Ha? Ang alingatong malaking tulong din para sa ating digestive health. Tandaan ninyo ha, kahit gaano kasustansya ang inyong kinakain. Kung hindi naman maganda ang digestion, hindi rin po nasusulit yung sustansya ng inyong kinakain. Kasi kapag tayo'y kumakain ng anumang pagkain, yung sustansya po niyan ay pakikinabangan lamang ng katawan kapag maganda ang digestion at maganda ang metabolism. Sa isang bagay na yan, makakatulong din ang alingatong dahil ito po ay nakakatulong para gumanda ang digestive health at maiwasan yung bloating, ha? Okay? Yung parang punong-puno ng gas, yung tiyan mo, yung indigestion, yung hindi ka basta-basta matunawan, maging yung constipation. Yung constipation, kapag irregular ang bowel movement mo, ibig sabihin ay hirap kang dumumi, hindi rin na ilalabas ng katawan yung mga waste at toxins na dapat ilabas ng katawan para maiwasan ang iba't ibang karamdaman. So kapag maganda ang digestion, kapag maganda ang metabolism, maiiwasan yan yung bloating, yung constipation, at ang sustansya o nutrients mula sa ating kinakain ay madidistribute sa buong katawan. So ganun kaimportante na maganda ang digestion, maganda ang digestive health. At dyan, isang bagay pa yan na pwede po tayong matulungan ng benepisyo ng alingatong roots. Maging yung ating mga buto, at ang ating balat, ay natutulungang pagandahin ang kondisyon sa pamamagitan po ng alingatong roots. Palibasa, mayaman sa antioxidants, pwedeng magdulot yan ng magandang itsura, mas magandang appeal ng iyong balat at pampatibay ng buto. Tulong din yan para maalis ang mga pananakit sa katawan, ha? Dahil ang alingatong roots mayaman sa anti-inflammatory properties at meron din siyang natural antibiotic properties na nakakatulong para maiwasan po ang infection. So ilan lamang yan sa mga benepisyo ng alingatong roots at ang alingatong roots, isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
1: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M. Muli niyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan.
3: The time now is 6 o'clock on One Radio. 99.7
4: One Radio News FM. Your best source of news and music. This is One Radio News FM.
5: One music, one voice, one mission.
4: One station,
5: One Radio News FM.
4: Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan.
5: All in one.
4: Ito ang One Radio News FM.
5: Dahil
4: tinduguna, Bicolandia.
6: One Radio.

0: 99.7 News FM.
1: Heto ang pinakabago.
2: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Wow! May bago na namang Best Cafe!
1: Nagtataglay ng Red Alinatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
3: Wow! Gusto ko yan!
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
3: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
3: Pampasexy!
1: Pampamacho!
3: Pampahealthy!
1: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
3: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee.
5: Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee
4: and Best Cafe

0: ang bagong sarap ng chicken inasal. Dito lang sa One Nok Chicken Inasal Diet. Mayroon kaming budget meal, 69 pesos lang. Regular rice meal, hita, 79 pesos. Pecho, 89 pesos lang. Only rice meal, hita, 95 pesos. At ang pecho, 105 pesos lang. At heto, ang One Nok Whole Chicken Lechon Asal, 330 pesos. Half Chicken Lechon Asal, 170 pesos. Pwedeng mag-dine-in o delivery. Order online sa aming Facebook, One Nok Chicken Inasal Diet. Bukas po kami, alas 10 ng umaga hanggang alas 9:30 ng gabi. Kami ay matatagpuan sa Ginto Building 2, Governor Panotes Avenue, Daet, Camarines Norte.
1: One Radio, 99.7 News FM, Daet. Narito!

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, mahirap magsabi ng no, lalo na kapag ayaw nating may magtampo o isipin ng iba na hindi tayo marunong makisama. Pero sa totoo lang, mahalagang matutunan ito. Lalo na kung alam mong wala kang budget, hindi talaga kaya, o hindi ka komportable sa sitwasyon. Hindi mo kailangang pilitin ang sarili mo para lang mapasaya ang ibang tao. Kapag lagi kang pumapayag kahit labag sa loob mo, ikaw din ang mapapagod, nauubos, at minsan napapahamak pa. Ang pagsasabi ng no ay hindi pagiging selfish. Ito ay paraan ng pagprotekta sa sarili mong peace, oras at resources. Ang mga taong tunay na nakakaintindi sa'yo ay rerespetohin ang boundaries mo. Mauunawaan nila na may mga pagkakataon na hindi talaga pwede. At ayos lang yun. Dahil sa huli, hindi mo kailangang i-please ang lahat para lang masabing mabait ka o marunong kang makisama. Mas mahalaga ang magiging totoo ka sa sarili mo at piliin ang mga bagay na kaya mo, komportable ka at nagbibigay sa'yo ng kapayapaan. Ikaw, madali ba para sa'yo ang magsabi ng no kapag alam mong hindi talaga kaya?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM.
3: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ano pong pangalan mo?
5: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
3: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe. Subukan ninyo para mapatunayan.
3: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
6: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
7: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
8: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
7: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
8: Sige, papalaundry ko na lang.
7: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
8: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
6: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with 3 variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
9: Available in all supermarkets near you.
2: One Radio 99.7 News FM.net.

0: Para muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mahirap talagang pakisamahan ang mga taong hindi marunong makita ang sariling pagkakamali. Yung tipong kahit malinaw na may mali siyang nagawa, lagi niyang ibinabaling sa iba o gumagawa ng dahilan para lang hindi siya ang masisi. Sa ganitong sitwasyon, napapagod ang mga taong nasa paligid niya dahil parang wala nang puwang para sa pag-unawa o maayos na pag-uusap. Mas lalo itong nagiging mahirap kapag sobrang taas ng tingin niya sa sarili, na parabang siya palagi ang tama at ang iba ang laging mali. Kapag ganito ang ugali, nawawala ang respeto at balanse sa relasyon, mapakaibigan, pamilya o kahit sa trabaho. Isa sa pinakamahalagang ugali ng isang tao ay ang kakayahang humingi ng tawad kapag nagkamali. Hindi ito kahinaan. Sa katunayan, ito ay tanda ng maturity at respeto sa ibang tao. Kapag marunong kang umamin sa pagkakamali, mas nagiging maayos ang relasyon at mas madaling maayos ang mga hindi pagkakaintindihan. Pero kung ang isang tao ay bulag sa sariling mali at ayaw matutong magpakumbaba, kadalasan nagiging mahirap talaga ang pakikisama sa kanya. Dahil sa huli, ang maayos na relasyon ay nabubuo sa pagiging bukas sa pagkakamali, paghingi ng tawad at paggalang sa nararamdaman ng iba.
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM.
3: Heto ang pinakabago. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
4: Wow! May bago na namang Best Cafe!
3: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
4: Wow! Gusto ko yan!
3: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
4: Nice! Walang asukal!
3: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
4: Pampasexy!
3: Pampamacho!
4: Pampahealthy!
3: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
4: Perfect!
3: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
5: 12 pesos lang per sachet.
6: Still available.
5: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
6: Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee
5: and Best Cafe Black.

Okay nung kulang. Teka lang, teka lang. Pakunin muna tenga nyo, ha? Para kay ate lang to. Ate, ano, paano ba sasabihin to?

0: One Radio 99.7 News FM .10.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
4: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
4: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
4: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
5: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
6: Honey, ano yan? Gabundog ang labahan mo ah.
7: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
6: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
7: Sige, papalaundry ko na lang.
6: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
7: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
5: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with 3 variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
8: Available in all supermarkets near you.
0: One Radio 99.7 News FM .it.